ina shug yamun jim dhulzim dhubshay kuriin gayardan gomandagam zirdigdi horo nyung shechu mabjidarbo. Riziringa sankhansa yitina chu warkim din chonin dandamuga chala suqan babju ina charka unjindana dandamuga namshin din chonin da jindandana namuga loyo kaya yarchitir kim din chonin tilandatang chukba ngitandana chu warkim din chonin chertangira yang chu rangshinga sacha mang chekhizan chonin da yarsa gambaga tonkong su taitagna yarsa gambanda kokin yoni taitang tanda rangshinga lirjinta chongda yin gursam yoni taitang tanda lhkabartira chu warkim din chonin da rangshinga yirkul lirgin din chonin da caca ergapekun namu warkim da kiyokim ti chenga chuta dar ngawa ga warkim din chonin nga su login torgin ga charchul da chi mangno di no chenga ga de sa thang ni zhe ge chir dang na thosar la su ga nam shi dang cha dang na sam shi ga don chen dar de yin jo de sha go ge chi ka la kan ni ta ga yar char kon chen de je ge di pum dan ta ger go ge dong tang lo go dong thog na la kan la su ga se mo ke ri yo pi er ngi gzi dang yin arang ta chi go ge qisim ga la kan la ge jo ta char de la su ga chi ger ge yo shin da ge go ge Vzhigla kanani arangu ni lang marungi. Jala kangla sorta kangsung zgachin ngi buoga maamugurik nangda yin zil marungi. Aranga gala kanani matsung dasaan di manjuwa tang lagachir kaabarla yin nyan marungi. Jigla kanani rkang tangda jigbaan miyangna jigta tang chashtan di shun da tang yin jun marungi. Abdingla kanani charshin baabi ngamsi thibkab ngamu ni arangu ni marwaabdi xiong sarin rwa tangi kangwi nangtan rugogi. Abjekala kanani jigamdung la suqa jigrik gda kanda yin pamarungge argagla kanani tijin ta gnamshi dekh gda bi gnamshi honda tang nyenda ge chamchen de torhnung de psi nyerta fsherchul ko dig ta nda ka gla gdi sha go ge jigla kanani gyar tsan de kinu go jing dani ki khin da yin ni pr ta sa khin gam ge go ge tran dir kan chonya na chu ta chir tang ge la war kum ten song nam shi gin jer wan da zge der go ni lhi pr ta chu ta ti char kai wong jin dan da tan da mo ge nam shi de zge ma yo ke tan di war kum de da lhi pr de ngi kong ni sha kon ton sin de da da ta chu char kai wong jin dan da ya na tu ge nyen kao jin dan da ya na se ran ba jin dan da mo war kum de da ngi pr ta shung da tang ni za bzu la tang tre chu da yin ha chang ga ka chi ge Tidang handa chu war kum din chonyi da nam shi gin jira dang zhugu da dung chu nam shi da yung di jen chi ha yu jin na nam mu gu tang san de liuk. Di jing chu war kum din chonyi na yin rung xin kan gab di tang di mu gu da dung mar gu gu gu sung gu shi gu dung ikhnan jiga yung ha jing ga chi gin. Da lhag par di la chu war kum din chonyi jiga chan ba jin chik gu gu chan da zi gi mung a yu ke su di jing shung dan yin zab zhu la dung tre chu yin ha jing ga chi gin. Tidang handa da chu war kum din chonyi na rung xin ga yirkul di gu gu gu xia ba jib xin da jiga ca sa er ga bi gu ni da mu gu war kub zi li la tidang zhugu da dung chu yirkul xiong di yung kheng mar na yang la chu rung xing ge yung chu rung ge mar na la su kwan da yung chu ye kur ge da rung xing ge da sa cha jian ma de ye kur yung kheng sa yin da ha zheng meng a yu gu ke te zhe ge zhe war kum din suo ni da sa ni suo sung zhe me de ge ge mar na ge da dang du ba ni tan da ni a lang ku la su kun de la xie xie nan mu xie ge yun de mu war kum de ri te zhe ge du bu ge ni bu de zhe me ge ge da cheng ma zhe song yi sa lan teng ge long ku ge ju ha zheng ge ge qi ge Lhapirta chu warkum din chonyi na ta rung xing chikgu ma ra ta chu namzhik ka ta khuin chukjina gantung zay jin raan da ta ndamu ka sa cha mung chay khizan chonyi na ra ta yirku lirka chan din chonyi na ta sa zar ka pekung damu zare la. Ti chinga chu ta saab shuk xia banjo na ra ngi pir ta ta ramzha din chik ka shung da ni ta digin ramzha ka rung da tsang war sab sang la chu ha chang ka chi gam. Ti tang handa chu warkum din chonyi na ta yar zar gamban dar go tang gomi sonu chin ka tan di warkum di ta yung saang ni titang na mrna la suqa mung a yun ni mzhor chik ka shi chan da zige mung a yun ni damu ka chan da re la. Ti chinga chuk par ka ngi pir ta yung ngaar zin dang ni kon ni sha pa chap chin dang dam dik ri dum da sang ba sap song ni chuing ha ching ga chi ta we me kalong kor kor jo jin dang da er zo gam ba ko jo su ar kup tar de yang da am thata gam pong de yang mo ja ma chu na yang na ni gu sam ri jari ko sho ni jo jin dang da dang da mo ge cha ge dum dik ga ding da ta pong je thwe ju ha ching ga chi ta chu do dum dik ga don chin da chagu se kun de dani shong ara ka ni ma shong ji sha lim ba shi ge ti ching ga sa da dang da mo dum dik ga ding

Ya, setting a sankin hajitina warkum daring as it in a sikrum yaram sing lam chirni tende nga tsujin zgan dor dipshe jutina tomra chendani yaram tukka ge pejini lhasi warkin yaram ga ma twani pyan ni sanang warkum de tiona nagal lato tada sak shangma yo so warkum de ma twani pyan ga kap shung da ge nyer chik lam tong ro lam da ni ga kudum da si sik sunu she ge ga mur chang chang la kan mani lonkran jong jik me ke tani pyan ni ma twang ga kap shung da ge yang chang zeng ge se kong da ge sam chin wo so yin da na yin ro lam tong nyer chik nam ni ga kudum da si sik su she ge ga mur chang chang la kan mani lonkran jong jik me ke tani chokhr ge tada sak yo so warkum da ge yin tani salang ni pyan ga kap shung da sa ge bal gu tka mon da ge ne ge kudum da si sik sunu she ge ga jam ba ge bal gu
Tani piani sanang warkum da ta choyang ga josu warkum da da lamjma yin ge da dong la su kwang de ge shi su de she ge yoni dan de jeng de tong ge ni dan de mo ge chan da yin su de jeng ge jun ja ke se jin da min ge lam se jin da dan shi kang ge warkum da se jin da dan de mo warkum da na ta ten da ge nang san da lo jeng ge shung de ya mer yo ge ling ni per de za zu ra tong tre gun da ni warkum na jor kor go sa la su kwang de mo ge ni san de le yo su dan da na de ge sa shi ge shing wo sa shi ge da ar tong de ge sa ra ge re ti yo su de dong han de ta ma chuan ni pian ge warkum da pian ni sanang las kwa dawn di war kum dana lam tum shung dana char na bab ki yo ke se ko ke tani sanang ni yar tong kur tang ar gum hong war kum de chi tiung na dani ar gum ni tam hanong ka shung da ling chi li chi tong jab jang ap chi ngak sim kha li mi tig jar chi li chi tong jab jang ap chi ngak ja kha li mi ni jan han war kum dana ni yar chi ka lam tang lo ka yim shu ko dolam da ku dum da shi shi so she ki yo ka lo ka yon shu ko dolam tang ga lim da jin dar har tong da shi yo ke Tani ergumoni tamanunga kaapshungda ga yin ergumonga tada saakyo su warkumda ga balgu tika munda qan ergu kukhdimda shi sushayka yoke xiambagin balgurga yin tala khartungda shi yoke. Tani ergumoni tamanunga kaapshungda ga yin nyerda ga yosu warkumda na yin ta nyerchik lamda kukhdimda shi sushayka yoke dualimtungma gwarimda yin tala khartung shi yoke. Tani tamalong yarig mhunga kaapshung daga yin arig mhunga tadasaki osu warkum dana yin bargu tikaarab dinbaan dani yirga guqdimda shiyo kutanda tamalong yara arig mhunga osu warkum dari jambang balgurga yin dara khartung da shiyo ke Tani yarig mhunga tamalong kaapshung daga yin shibang gataan pahlamo ka tani pahlam ganang shuksan dana yin tani lulam gala ka dana longkur chewa zaga kari chikchin do shiyo yo ka sigo dina di jengan di warkum dana yogor yin zaabzura tong tali ju hachang ka chigim Tidang tantan da gira lam tam shuun da na charan da mao kiyo ni lam ngi shuun da gloin bandari. Tani ergumon ni chapcha ga warkam da ga yin longlong ni ga pahlam da ni warna pahlam zaak chigman ni me ka tanda chapcha ergumon ni chapcha kaapshung da sa ga yin pahlam ga nang shuksan da na galoon da tarazang ba sa ga seko ke. Tani tandi ergumon ni chapcha ga warkam da na lam tam shuun da na charan da mao kiyo ke seko ke. Tani gongho na chachin saanpa tang tsaka ga warkum da na yin lam tam shuun da na charan da mao kiyo ni lam ngi shuun da yin gloin bandari. Tani yalam tiktiga chigachiga dhanga wanchunga warkumdaga sarangni taatunga warkumdaya chitiyunga. Tani daga yang chari nyibjaradam chitunga chikka nami yara ngabjana nunda sarangni taatunga kaapshugundaga yang liminga tada saakyo saikunundaga yundana dholam tanga nyerchikalamniga kudamda shishik sushayka yuka guanmarchangarchanga lakanamani lunkana yoganjikamayka. Tintuandaga yara yang lamtam shugundana charnamabka yuka lamni shugunda loyan bandari. Tintu yaram tiktiga chigachiga dhanga wanchunga warkumda kato ni taatunga warkumdaya chonyi na yin taatunga ni kato kaapshugundaga yin Tandi chiri nyibjara nyik tzabdin kani miyab jian hanu warkumda na nyerchika lamtanga dhonam niga kudumda shi sushayka yuku ganamar changchanga lakanamani longkana yoganjika meka. Tintu tunggak saikunu tandi warkumda tada saakana chiri ximunda da kato ni taatunga kaapshugunda saarindaga yin dhonamtanga nyerchika lamniga kudumda shi sushayka yuku ganamar changchanga lakanamani longkana yoganjika meka. Tintu katoni taatunga warkumda ga lamtama shugunda na charanda mabka uni lamni shugunda yin loin bandari. Tani yaram tiktiga chigachiga dhanga wanchung warkumdaga bimdu kani mayinga warkumdain chonji na yin dandaga jinga namga pahlam yosu warkumdaranda say jindanda dungchanga tada sa kasay jindanda mayinga tada sa kasay jindanda shinga ka samchin chewu say jindanda yangchang zinga say kundaga samchin chewu say jindanda dandi warkumdaranda da jiga rolam kagaju kwanada gwanam kagaju kwanada danda muga shigasu say kundu chanda yin ha jinga maa yoke danda bimdu kani mayinga kaapshungda sari di jinga dandara diga sa shikab shingwa sa shikab da artagamda yike sara garab
pimdu kana mayin go warkum da nayin lantum shundun chandam ba kyo ni tedang handa yang sa chung to san tong so ni mukkan dan tbyo ni nambu chanda le ti cheng gup chung da yong kan pinda chang ba gi long kor kan re chen da je da dang gi of den jak long kor koran jo ju ha chang ka chi ge Tani gyalam thik-tik chik-chik dhangani wanchungu warkumdaga piyani aate dhang hojaan gaga warkumdaish diyo na piyani aate gaga warkumdaga ta chadasaka thoma yosu warkumdana yin dhoramda kukdumdashi gwarumdajin dara khartungdashi yoni ndamuk nangchandari Tani di lakkan dhani aate gaga kaapshungda sana chu dar ngisuk chenchinga longkulaas kondandi warkumdana yoginji kambiyani da lamda juh kurgoni dhan ndamuk nangchanda yinsuk dhan longkul chungar sirwanda yin dara yoginji kiyo se kukim Taitang handanda gira lamdam shuundana charnabab kiyoni lamni shuundaya loin bari Tani gyalam thik-thik chik-chik dhangani wanchung warkumdaga yarkandi tanshin ga warkumdaga yishti yung na yung Tandaga rung ka phalama vishyao yosu warkumdaga

0: kumda sejin dan da tetang han ta yeng tan chari jib jarasam sobden kan mi jib jarap chigni chari jib jarasam sob jik kan mi tig jarasam ta sorga nan wa arkam dan da sejin dan da ndar nar jik ronam kagz khan da ganam kagz khan ra yang dam da chig su she kon da mo chan da yose ko kem tento yarkani tension go arkam da rong ka phalam a jo so arkam da tanen yarka ka sung da sanan dinang da na yang alon kor zga chig chun da shung yo ka so da ronam tam garam da jentara khartung da shi yose ko kem tana yarkani tension go arkam da lam tam shung da na char na bab ki yo ka se ko ke Tani jalan tuk-tuk chik-chik tungna wun chung warkum da tangran yaksa yalung warka da nirlum xara wun di lakhan la lam tam shi wun da na charna babki yoke. Tani choja poni yin doha ga warkum da jalan tuk-tuk chikni ga sarang shenja khatian ga warkum da lam tam dara iladan di lam tam da na yin lam tam shi wun da na charna babki yoke. Tani jalam tuk-tuk chikni ga sarang shenja khatian ga warkum da ga cakan yaktay linka ga warkum da ikhti yunna da ga wulang ga chada saakib shangma yosu warkum da carkan non yaktay linka ga kaabshung da sana yin balgur gawar jiwaan da niya qan yirkib ga guqdam da shi shik sushay ga yoke ziyan bagan balgur ga yintara khartung da shi yoke Tani jalam tuk-tuk chikni ga khatian linka ni chandam chunga ra hongko dangli mangi ga warkum da lam tam shung da yintara khartung da shi yoni lam na qan natun chiang meke Tani yalam tuk-tuk chiksam ga samu lichang ga warkam daga kongkhoni yishu warkam da ishtiyong na Tan daga shiwu chada sakna chadi tukunu warkam da sejin randa Tetang tanda tanda kongkhoni yishu warkam daga ta domda osu warkam da sejin randa Tetang tanda yung tanda warkam da ngangdara u sejin randa Yang namga pernam sejin yakaru pernam sejin randa Tan daga kongkhoni yishu yishu ni kongkho warka lam tam di lakanda na yung tenda Yang domda sejin randa Tinsho tanda chengak warkam da sejin randa Tetang tanda ta pernam da tgnang da jolom kgzu khana da balam kg da tang chi su she ko khana da tan da mo ga hangsal la su khana da zge zung ma yo ke ti chen gen di war kum da ni yamran jong kang ga pan da chung ma yin ti shung di yamran jo go ri za bu ra tong to le chung de chon ni na yin ha chen ga ka chi ge Tetang handa tani chakkar zungra chenga kawar kawa tento chekhu kawar kumdaram zorga rao kawar kumdana kachirin rimandam babki yo ke seko tena lamnolna kangzora zgeza chikwoni namo ghanang chandari ye seko ke Tetang handa tani dutang kawar kumda teki kawar kumda khoka kawar kumda chakkar zung kawar kumdar martu kawar kumdarana lamtam shungdana charnam babki yo ke lamni shungda yin loyan bandari ye seko ti chenga shungdana yonkinga panda changmaga yin alongkhur kandri chanda jeta tangi dienji alongkhur koran jojo yin hachanga chige Tani jalam tuk-tuk chinga tani kani baran kham ga warkam da tani kani panchin khardi ga warkam da soni na tani kani panchin khardi ga warkam da yang chali dan che tong sam kani mi tuk-tuk ra chali dan che tong kani mi ar gab jan han warkam da na adonam da gudam da shi shi sunu she ge gan mar chang chang ga la kan min long kan jog jik me ke tani panchin khardi ni zor ga ra warkam da na lam tam shu da na char na ba ku ni lam ni shu da yang lon ban da yini nam ga hang chan da re su ti chen ge shung da ni yamran jog ga pan da chang ma ge yin zab zo ra tong tur kong ge ta na long kor kor jo ju yin ha chen ga ka chi ge Tani yalam tuk-tuk chinga tani kani baran kham ga warkam da gam zorga rawa ni ta wutang khichigdi ga warkam da ishti yungna Tani da khichigdi ni zorga rawa kaafshung da gam ta kongana sangde chile abjilong da warkam da na chile jibjarar ga kani mi tuk-tuk na nga warkam da na rangani sardan yi jo ga nyan kanda yo ka suk di chinga shung da na yamaran yong kanga panta tsang ba ga yung zaab zora tang turk ngay tana longkhar koran jo ju yung ha changa ka chiga Tani tak chigda ni zorga rao kaabshung da saaga yung tandi chablong ga tandana samdamuga sambazo kandi la kandana yung dolamda kudamda shi gwaramda jindara khartongda shi yoni Tintok chigda ka pkharama vijawa say jina na kongrashan ga pkharama tongo kongrashan ga pkharama niwa chigda ka pkharama niwa tanga samba Tandi warkam dardana yung chigda pkharam ga nang shuksan dana yung chigda dolam kagaja kwa nanda gwaram kagaja kwa nanda gida tanga chigda shigasoo shay kolo chanda zaga munga yoke Tandar kan sonya da chung golukung waakung da gam nyarlam dara yala di chenga shungdara yamaran yung kanga panda tsang bagi zabzura tang tulay chu ani gala khana chu goluk kong wa khong da gyu dam jelam gala khanda dan di war khanda na lende khang ka chin de man ba gyu ke so de jing la mi shu de la lon bai ni khang do la zag zag chi gon ni dam bo ge chan da ye so de jing ge shong da ye man yong ge pen da chung ma ge zabzura tang tur kong ge tan long kor kor yo ju yin ha chen ge ka chi ge Tengho jarama samtiga chiga chiga liwane na gormogu warkumdaga tangjian rogo ni chantam chewa tang chala khani dan na gormogu warkumdaga chitiyong na chantam chewa ni tangjian rogo kaabshungdaga yung dan chali ngab jarak chali xam khani mi tuk chali ngab jarak chali ibshik khani mi tuk tuk na nogu warkumdaga yung dolam tang nyer chikalam niga nolma ngitan na shik sunub shek yo seko khe te chengan di warkumdaga yamana nyokanga panda changmaga yung zaabzura tangtulay da tang yung nungkar koran jojo yung hachanga kachiga ཁྱི Tetang tan tan da gara lam tam shuun da na char na baab kiyo kato ka lam ngi shuun da yin loyan baan da reesok di chi yin ga shuun da na ya maran yonkan ga panta cang baag yin zaab zuura tang turk ngi tana longkar goran jojo yin hachang ka chi ga Tani gyanamak samakshik tekan yonkani gongho ga warkam da ga taakcha alas kwa tani warkam dhrn da ni tanda hara linshan yosu se jirn di warkam dhrn da na ta guantinan yosu se jirn di warkam da yin lam tam shuun da na char na baab kiyo kasek Tani yonkani gongho ga warkam da yin chonyi na yin tanda ga chusha shunkhani hwa long las kwa tani ga lam tam maa zab jigo ga tanda ga cha tenro chaka ga samban ga se jirn di warkam dhrn da lam tam maa jigo ga tanda ga lam tam di laka shuun da na yin char na baab kiyo kasek oke Tengho janamak samashchika nga agar tungkorni nabso tungdirka warkumdaga paayinga xe jindanda, tetang thantata paayinga ka pkhanma niwa xe jindanda, tetang shindunga pkhanmda xe jindanda, shtadasak xe jindanda, chur tungkorni nabso tungdirka yungsu warkumdana yoka. Tandi warkumdana yung lamda jishik su shekundak tungkorni nabso tungdirka warkumdana yung zgezi maa yoni karkura, zgezi yoni namog chandara, tanda shik su shekundak namog nang chandara yla. Techenga tandana yung chik lorum kagaj kwanada gwanam kagaj kwan namog nang chandara yoni, tetang thantata shindunga sekundak chadasak yosu warkumdana bargu niwa munda yung nabso ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tetang tanda shtungkurni nabzu tungdirka warkam den choni na yung lamtam shuunda na karga yung charna babki yo kusuk di chenga tandi warkam dana yamaran yonkanga panta cangbaga yung zaabzubra tangtori datang nungkar koran yoju yung hachanga kachiga Tani gyanama samzhi chika warkam den choni na yung da xerinkar tanga phalam yosu warkam da tatung lin dabzhi kapchung da sarayla daga tatung lin dabzhi kapchung da saga yung rolam da kukadam da shi shiksun du shekiya ko gwanamar chingchang lakan mi longkana yogan jikam ek Tetang tanda tanda ga lamtam shung da na yung charna babki yo kusek oke Tani gyanama samzhi chika warkam den choni na yung tanda ga jatin ni khutu se jindanda tanda khutu ni jatin kapchuk se jindanda tanda yi kishun chorkanga sansama de wandam tukdarela tan di warkam dhrnda na yung chik ronam kagazub khana da wganam kagazub khana da chabsha sakal osu warkam da se jindanda tinto tada sakka warkam da se jindanda na yung tenda ga nangsan da yoke Tetang tanda da gira lamtam shuun da na charnam babki yoke se goke Tintu janamak samshin aga warkam din choni na yung danda chudung naga chiga warkam dhan daga lamtam shuun da na charnam babki yoni lamgi shuun da yung doyan bandara se goke
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི་གབ་ཅི་ལ་གནི ཁྱི་གབ་དང་ང་ ཨབ་དན་དན་ཁསམ་བྱལ
2: འདོན་པོ ལམ་ཡི་གདེ་མོ ནག་ན་ཡོལ
3: ལམ་ཅི་གནི་ཚུན་འཇོག་པོམ་ཐན་ནག་སལ
2: འདེལ་ཅི་ལམ་དུན
0: Yeah, 아르티딩 산칸하리 드나치 와르금드니 데릉 아시크롱 예릉싱게 람지그니 츠크춘다니 어릉싱게 옐름라 싱칭놈 고르즈가이 아시 지름즈간도 리셰주엘라 그나 토버스나리 야르목치그트 그 한탕 삼첸이야등라로 와르금다 그 람템데시티오나 다 야르목치그트 건다릉싱게 다 메카종다니 종다등이 다스동코라 용동코르가라니 달라스코타니 하라 차랑강가송 차랑강강니 나라 영 어릉문나스코탄디 와르금다 그 람템데 이게 야르목치그트 건다고다리 임튼 하라단디 네 촌업고 소소송다등 하라가동나니 온도모드레라 대체가던디라 칸다는 남성의 제체탄고나 담녀다가 윤더는데 세기는 메카종가 한탕 삼신가 윤더는데 세기는 아 찬한 것과 와르금더는데 세기는 아 어금한 것과 와르금더는데 세기는 아 단디 와르금더나 남대지 식수시고나 남성 제체탄고는 너무 찬다지게 망아 욕대 쟁게 숭더니 아마는 욕은 것보다 정말이 잡조라 동트럭니 단 남거거는 요 하친가 지금 대통한테 자는 먹지 그때 그걸 아칸나 남트 무슈운다나 단디 차르는 밥기요 거스디 쟁게 숭더는 욕은 것보다 정말이 잡조라 동트럭니 단 남거거는 요 하친가 지금 Tintu jarama nirchik samga warkum den soni nir kangca zunga tandi chakuluk lamtamga yindaranda sejinan Tintu hanta yin chuk chanca runga machi samchino sun rhaara runga ganyo su warkum da se tonglinga Tandi warkum darndala yin tandi chakta jarama lakana lungkula skun jogan jikme ni ta chanca ni hara runga warkum dana jarama lakana lungkula jogan jikme ese kukhe Tintu hanta yin tandi warkum dana yukhin jogu yina ta chanca ni hara ribkunga jondaranda ribkunga chanca ondaranda lungkulika ta ngiparta yin chuk yarkani tanglinga nirdamga lakana jogu 고단디 람디 그렇게 식소는 없이 요새곡해 텐로다 제국가 메시 국가 와르금다는 데 세진한다 대한체는 권조진하다 럭셉 산조수 와르금다 세진한다 단에 세 고종이 하라 도가는 요소 세진한다 단디 와르금다는 람다 이게 식수시고니 남나 가르코는 너무 찬데요 계속 되던 단던데 게라 남듬 거든다는 남나나 찬는 바귀오니 너무 항천다래 저 대체인 거 중단의 야마란 용큰 거 본다 정막이 잡조라 동트르니 단 런커 거는 요인 하진같이 그 Tintu janama nirchik vishig warkumda chu tasarangna yishug warkumda li tinandag warkumda na ta yung chakar zunga warkumda, khokaga warkumda, tanganglaru warkumda rinda, titang tantar martuk warkumda rinda, tani hara talar wanyosu warkumda, tantar na lamnar karkula skunda yu kusuk titang tantanda gira lamtam korzunda na kachindima na baabkyo na lamtam korzunda na chardam baabkyo na nambung nang tindari. Tintu janama nyiibdanga tungne malinga warkumda tanda tapchirtang janama nyiibdanda sonyina chu chakani zongda tang golukwa warkumda yung janama nyiibdanda gondari tanti lakanda lamtam shugundana charnda mabgiyo kazuk de tang tantanda yung lamzhangda jeche tang golukwa jenga ta chakaga chakku kongni zongda tang tang golukwa warkumda lamda shiksu shekun changda hachang manga yukta nanang zongda tang lamda shiksu nubshinar di chenga tang di warkumda yung kanga panda tsangma yung zabzura tang durda tang longkur koron yoyo yung hachanga chige Tetang hanta janma samachik taka liyongkani kumkho warkum den sonyi na yin Tanda ga chu minkha ga zunga warkum daranda sejjin randa Tetang hanta yin hara kwantin li Tomo chuanjo su warkum da sejjin randa Tetang hanta ta shiongkha ga marapo sikun warkum da sejjin randa Tetang hanta taka ga sambanga Tani ta taka ni bakati Bakati ni hara charangang ganjo su warkum daranda na yin Lamda ji lamjang jeshetang gondan randa Tarangang ni sardang yiju nyenka nung de shiksu sheko khan randa Yangla lamna ji karko uchin randa Tanda mung nang sinda zi maa yu kus Tetang hanta derang haa si ga warkum den sonyi na shugunda na yin nga arzinda lamda zi shiksu shekun dambung hangtsanda yu kuzhu di shi yinga shugunda na yamaran yung kanga panda tsangbaga yin zabzura tungtumdu shi yu yin hachanga kachiga

Yaxchidang samgulan jina ba tar ta dirang le chindi chamba ni ba lorgin ran bi dang ka ga chamba ni na shig ji il tge lorgin ran bi dang ka ga chamba ni na shig nyong ni chamba ni jin nyang gu ni

0: 다타 쪽부즈가 카프레모 거춤냠가 쪽본디 카프르 내리지일 왜
1: 오
0: 쪽부초 데모
1: 데모
0: 양의 추 노르근
1: 데모
0: 데모 데모 노르근 담비 등가가 참바나 아시노 갑스이니인 춤냠아 치세라
1: 와
0: 냠아 치세라
1: 와 우노 만디사라
0: 완디.
1: 오라.
0: 추 다운데스나 다르들라 냥고 커레. 그는 니시엔 다나 추 고그메 카즈리아 추 다르드크 고 제마 통화 통화네 추 카퍼크는 거 라뇨다마니.
1: 오 야야.
0: 올레 라니게 와나나 와르트크즈가라 지게즈 요너 디타나 니프트제 지그다나 추 히게메 크고.
1: 야야.
0: 야다니 저와르카타 주이고.
1: 야야.
0: 야 저와르카. Rhangamai ngay chw kheetsg fshil.
1: Yaa.
0: Jinkur warnang kham na yu, labzuh jinkur nang na yu si. Jinkur warnang kham na yu, labzuh jinkur nang na yu.
1: Dongga, dongga de ba.
0: Re, re, re. Rigo chwa tungo mo lan thupta. Yatani chwa ganiya mo, chwa ganiya mo ta. Daftiku korka chwa zire. Nda se koka agzor kachap shay kuchi nda na yuk, nda ri, nda ri, nda maara se kundu gunda. Ako uga? Nda se kundu gha kachata ta, shay kuchi kankang zgan jikas. Agzor jintang kachata shay kuchi nda, tata, kacha chimu zu shay kuti ton chimu zu ton kuti ta kacha ta shay kuk
1: de so bu men de u in de na
0: na ka smuk
1: na ka ni ton zu ton ko nu da ta
0: kan re ze
1: ni ton
0: ni ton
1: ngo ma ze
0: ngo ma ze
1: ton ngo
0: re re ta ni smuk smuk kar ge ji ge ga smuk
1: あの、と、とね、ガーデンだ。で、でね、あ、山はか、あの、どんぐねんだんだ。あ、た、差しょどんぐねんだんだ。かち、ともずらんじくば。てれ、てずなんじくじょんじくらよん。<laughs>
0: Duzina chigi fshiecha qa mani fchi chani chigi shay chitab qa mekiya.
1: Dhe tizi tona ta nguzi tongu ni. Dhande sakshu si tongu ni dhande. Yona ta chi nangtang ki cha tamuzwa chi uxindamu ndiku ni ere. Ati minda mihi guwa.
0: Nda se kono tachi chu kona sha kono tondag ngoma zga ngitun zga sha kuk se kono tere mu nda re mara se kono nda re se kono zu ngonsam zga sha kono gar kapti nda gra tanjo kuk mu. Tani tachu sha kono kafshu zga nda sasa re se kono ngeo nda tuku re se kono tanjina ta niwi ngeo se kono cho rangka chik tkhani zga rangtang tkhani wa zga jina ta nda zga sha chu mani tkha rangna ka zga sha guga. Ngeo ka duku tondag ka duku zi kakhi sha guga. Tondag nda Kapshu nda sasa. Ngiw nda si kutita chorange tkh nyena zgina tikhsha gu. Tagata ta nyivi ngiwo si kuk. Nyivi ngiwo. Denji kamu. Ode, naka gani shu shalin dhikta. Tar naka khsmuk nda njiksa zga naka khsmuk. Gani shalin dhikta ya. Tanigari mo ta kunga tanigari.
1: Ndi ta kaadena.
0: Darung chigo ke ta chod nirkup ke ten dangz gu juwa ni ge chwa ge jambar ka ta ramani ti chul chez gu ji mar
1: ya ya
0: tani kharmaz ng chu tan khu iz gi shal tan khu inda ta chi kon ning chu chu le sen de nyen yo na ta chi kon gu tina chi shal shal arang lu tan na zum le in si kon de ge ce ka ji ma mo chi ki kar kon ai gu
1: arang lu chi a ge chi ma ku ta la
0: arang lu tan na zum le in si kon arang lu tan na zum le in si kon
1: Арангу тана хжимая нету тана ཁྱི ཕྱད མམ ཡང

0: 당 주기다 배반나 무시다 샤인데 냥마지 다 도무스기 강망라 가시디 당다 무추기 치즈구나다 고르무 치즈당나 리카와나 주기다 총제 당다만 도무스기나다 제한디 당 주기다 치즈구나 하츠니 제한디다 지가 동주스군 디리 다고나 지나나 주 천스 초동지나 다 배체다 하하지서 손다 직직했다 군이 인지나 다 천디 초소나 나직 차가 좋아로 그죠 좋아로 언니 디시달라 직직하다 펜스라 하츠라다 가다 요지라 하츠란 주지란 주지 마라 다성이 다 그냥 아주 어진지나 난 친디도 보다 하츠란 주지란 주지 마라 다들 마스마다 대기한 거랑 쳐지란다 다 쳐지고 진정 되나 죽고다 아주 이제 대단한 저촌대요 마샤기 대시리 딜라간다 거 충대 쳐지는다 내가 죽이 다 리콘데 불로나 회난지나 다 같이 리카리 손지 군이지 당자마도 모이나 ngachu likhung nga chiz gwa, ta dendrige kuchin di chiz, ta kishu gwi likhung di yang amayang khang na chukwe. Ta kiga gwi, ta huilan jina likha wa zi suwa, likha zi li, di ni kufni ji tang dhamma zi gna yang, ngachu chiz gwa, ta dendrige likhung yang, xe na chukna chi. Ta ngachu gwi di yang, ta ngachu gwi dendrige kuchu yang, likhung gwi di zi jemba gwi likhung gwi chemu zi yang, di laka ni jatin chemu zi gwa ni no. Jemba gwi di mkhina ngachu gwi di yang, na tar ni, xe di yang, vi yang, ta ngachu gwi jeshti gwa, li kong te yonu di li yon ta nga chuk chek chiga dan di anzin di nirgay kun domus ki jinsan chik diri nirgay laka ni chiz guna ta nga chuk li kong di yang shasasas chigo nu tsa ta li kong tsang ma ta nga chuk gong ho zong zong jina ta ta sang yara nirgay kun di li ka donda gang ma gang atak da nga chuk li kong di gang vi tang na chong nari vi yon ta ta kuchu la nga shigi de tang ta ta sang donda gandhi yara shiyo kun di di kuchu gandhi tsa ga chachan yina chuk kuchu li ka ta chigi chigi taka chokun di laka ni Da zhigo si zhin dhamo, di xeri di dhan, da dhondho di dhan dhan zhig dhamo shi, da hachar niga thosu dhangi, di lakani dhondho di yukwa hai ji yiga yung zhu, di yi zhu zhi.
1: Hashi.
2: Jia chum hi fya.
1: Jing tar, chi chu chum zhin chu nangan dham zhu xe kiyo na, mang tsuk nyam zhu go sa gang dhag zi yu ni nang. Yang na, chu yu lu manga ge, xabi nyam yung dhag zhi dhum chun ni, Mangchola xendo nuga kacha gang tg zyo nina, di shukni kabda rishvi na?
0: Di na ta nga chung den dendriki yung na ta chiz riz na ta rongto mangchok kang mangz gan den yung na rin, yung na dendriki shi na ta chiz rin, da hachir niga buchi gi. Da gulan jina shikshir gurmu chitang dhamma, za chang niga thurgun dhamma, da songto lika ki gurmu maashina de gey kun dhamma. Di na ta buchi da zang rishtag e jiwa ki dung rishtag jiga tsika namu doku. Di na ta dendriki yung na ta de nyan jo kun rin. Di tan dendriki iki vlona da chisnigi da hatsirnigi pula rangi da nyan chukunari. Di an shenimini yungtang dendriki kuwanda, dondagdi tkachiki yungtang, dondagsontu nambagalak suna, di an lagani yung shanimari, karangala shanimari, gangala shanimari. Di an shenimini da, di shigini da ngishishi kunu, da ngayarangi li chende jili di tangda rongchong mongchukwa da chizgi, da nyan chukshazgi chizgi ukizina da gurumukchina chukki, Lika suna chukwe, zazangani kibar na chukwe, khaa khaa chik na chukwe, chet songzik jay na chukwe. Da tamu yuna da chizir na da, yigi da rangi jatak zin zhiju. Da maa zing de yuna da, achuk yorong tong maa suku chizir zin na da, kuch jini yigi mishin dhamma. Da kuy di mishin dhamma, ge mishin dhamma, di na chukwe maari. Da ngi maa ngu de yuna la, dandrik yuna chizir na da, jatang laka ni yigi mishin na chong jay na chukwe ya, yigi mishin na gurmuk jay na chukwe, di yuna maari. Dilakanda chizna da yigi chu orangi kete mkhina, sonda yigi khini zizla sumi, jatag zin zhichu, sawu zin zhichu. Le gurumu zi chizna gurumu chimu zi zhichu. Lika zi ligi sonda gurumu chimu zi cheni no, sonsu jina gurumu ki khajang chimu zi no. Dilakanda sara gara zhri, da zu da sonda da dhanjigi na chukui, yara jiga tiki sonda chukui. Da ranga jaka dilakanda yonari. Tenshin emani da chi nganya zangsa inya, nganya khachag inya. Tamuz ki nguwa ti de tanga shik chani son to tondog di nambaz ki lgoi son yara htikuni tamuz na ja khay na la nga wala mara, ta rani ki dhewa na la, ta yang tamo yu kwayo kwayo ngu la mara, ta shugun na mu tamuz di ya.
1: Rishi, kwa chun chi. Rishi nian kina ba, pung ni tso so wadiga rang chung kala chamzin Nini za cheng tor gu nu. Di hen che ge da rong. Lihka wa ge song lihka li char nu gu jing ni gu mu len tuk me nu. Dmo donbi na ga sim zam zi xie ta. Di na, da zu ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Pakistan jeb je sung dun chen ashifu yi chi ne zhen ni ne sa di nim she ke jaren zhe dang le she ku dan dun Pakistan na yesl rel dang arab ja ku che jin den de bu re gen de tong bi ya bu la khin tin tan nang shig masl ba dang jem chen tin tan ti Pakistan gen de hi dang gal yo bin ser Pakistan chi yesl rel bu re she shu gun de wa zeng mel ashifu yi dan dun Pakistan shu che lang shu ha jang sa wi yan meng ra nga chi ton di tan ni ga chu gang yang pe me ser amir ki sen zin thilang pu yi chi ne nga ni ᱡᱟᱛᱚᱠ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱮᱫᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱢᱚ ᱞᱟ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟᱢ ᱥᱮᱵᱨᱩ ᱥᱤᱜᱵᱤ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱮᱪᱷᱚ ᱡᱚᱨᱫᱟᱱ ᱛᱩᱨᱠᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱧᱤᱨᱫ ᱭᱟᱵᱩ ᱞᱟᱠᱷᱱᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤᱵᱤᱱ ᱵᱚᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱪᱤᱱ ᱱᱮᱪᱷ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱤᱥᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱢᱚ ᱞᱟ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱢᱟ ᱤᱥᱮᱨ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱵᱩ ᱞᱟᱠᱷᱱᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨ ᱭᱟᱵᱩ ᱞᱟᱠᱷᱱ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮᱞ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱠᱤ ᱟᱨᱢ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱪᱚᱠᱷᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱵᱟᱞᱤᱱ ᱥᱩᱫᱟᱱ ᱢᱚᱫᱩᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱟᱨᱵ ᱡᱟᱠᱷᱵᱟᱨ ᱜᱚᱵᱤ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱵ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱡᱤᱱᱛᱮᱱ ᱡᱮᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱢᱨ ᱢᱩᱵᱤ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱮᱞ ᱪᱚᱥᱤᱱᱟ ᱴᱚᱭᱚᱝ ᱴᱮᱱᱥᱴᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱵᱫᱮᱱᱤ ᱱᱟᱡᱜ ᱵᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱥᱤᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤᱞ ᱯᱚᱭᱤ ᱫᱟᱱᱡᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱯᱚᱨᱛᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱵᱩᱡᱟᱝ ᱵᱮᱭᱵᱮᱱ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱫᱤᱱᱤᱱᱟ ᱯᱤᱱᱨᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱨᱱᱤ ᱪᱚᱥᱤᱱᱟ ᱪᱟᱢᱡᱚ ᱥᱮᱱ ᱜᱩᱥᱛᱟᱢ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱯᱚᱨᱛᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱵᱩᱡᱟᱝ ᱠᱤ ᱫᱚᱝᱜᱚ ᱡᱤᱞᱪᱤᱵ ᱡᱤᱥ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱪᱚᱥᱤᱱᱟ ᱪᱟᱢᱡᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱵᱮᱭᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱫᱤ ᱡᱤᱥ ᱦᱟᱝᱠᱚᱨ ᱪᱟᱢᱡᱚ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱧᱮᱥᱛᱚᱱ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱤᱜᱵᱨ ᱵᱮᱭᱵᱮᱱ ᱯᱤᱱᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱠᱟᱵᱛᱚ ᱛᱤ ᱪᱚᱥᱤᱱ ᱡᱤᱵ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱵᱩᱡᱟᱝ ᱞᱤᱭᱩᱱ ᱠᱷᱚᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱮ ᱪᱚᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱯᱩᱨ ᱠᱮ ᱴᱮᱢᱚ ᱛᱟᱡᱮ ᱴᱟᱰᱤᱵ ᱥᱟᱵᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱴᱮᱢᱚᱞ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱮᱞ yesara ki zongdi ne tan ne yahu dang ajel sung bu zhang ka ci ni ji ci ni le zhen ye ge gong mo le nyang zhe le se zhu bai de yesara ji ajel sung ma hong gi nian de zha sha sa ken ni palestine na yesle ne gu gu le zan zi ha ma si sar den gan kher bi ye ma dun gu chul ba o da lan ja gu shi ser yesara ji she ge re o da ne ni shtung ni er sim de da ji bi ci ye da ni ne ha ma si yesara la mi bi ja gu ke cha rung gu kan shi yan ba dang ga tu de ki ha ma si sang chen de kh gan kher bi leng gan kri yu al ota ye zankur shtik zam jeng hon la yesre kya ma khung ga gosul te bi khamas ye kavdi ma gdon gu chba khata te ye chabden gan kirwa shel yesre kya kavdon chabr ki rgba tarna ja shi psang shuk che ja sha khar te yo bi do mang thu khang shi lan ja gu te di ma ni che nam de khurwa dang ma che la mi phyo ser yesre le shuk che sa chuk li she gir yesre le shuk chi ma ta de khamas ye yesre lan ja gu she bi sha bur shi nyo bi mar na ta ga cha chul she jin ser Lebanon chofteng bu dang ar yakub chenstong khang gi chenye chingni na chba tar na yesre chi nyen tere Lebanon thu shu dang kharngi chi sakil mangpur warnang jagur shi de nyong thriyang ma so chi chen nam de khorwa dang ma jib jala mi phu yo Lebanon khar shu sakil de yo bi be kha chogrong ge gelu an cherg nyen dab sa warnang jagul thang sim the yo ser Lebanon chi le than ni chwi yakub do dum chi ji sa chok ba de gelu an charag ne lebanan che chiv din jig dang ni khun khun dun shang li che thong jilan jel wi mang ku lar mang ji chi ka chin shi yan ta ker ra ma ji bi gu ni charag dang ti nin dub che chi nan jab gul shin na che bi ma ji che do mang dang mang ji chi la chen ji ram shin che nyan kan jong sil ser lebanan che chen chu dang gi nyan der she ger lebanan dang ye sra che than sim sa khil che ye sra che ma khun dang lang khur mang bun di ser ma me la nam cha dang me khu phar nda phen shtong shi de ye sra che ma khun gi sang ing ga chul pe bre gol nem che yo ser yesre che jel sum mahung gi chi ne zhen nian jia shi wei shu dang tu shu sa ke de wan nang jia gu shi de nyong tri yang palestine che me ji le jian nam de khuo wa dang me mang pu ra mi pu se palestine yesle nang go gu de san zi ha ma se yi yesre che che su cham jo bu ra do lu dang wa dang ma de nang ge chu le de mer ren pu shi bir quan zi shi jia sha sa ke jian ne ci le xing ken qi nian tie gong bu ra xin hua san jie ken ge san gu bu shi ge yesre che me me la nam zhe shi ki nian tie shi zhu ra jia shi tu shu jie han yi ni sa zhong qi de neng yi sa ke ni lang kur chung wa shi la phren da phen tong shi jia shi meng song de ke gen zhen su ba ba sa li yi dan hang shi dun teng de wan nang jia gu li me ni jian nam de khuo wa dang me zhe la mi pu yo se
第几次一次的节目红衣加上为数节扎维达中期的玩能加不及的没几个节目的活了。年底按住了一次的节加上为数节每家去一节比格斯玩能加不及的没按节目的活了有些人。年可能吧通地一起三节的学材送来参地所有这个把他们出当所有这个干可能把所有那么钱让当花费家是大哥的话皮路这就是大哥的话按这个钱让当所有那么人钱钱。考试人初个切这个年龄的特殊性的人，同个见面连才能啊出样，简直大得莫西。

0: 야톱나바 다타체체 녜름든 존선반데 완능친제 보냐게 타통낸생겐 디나 참드니 로슬 등 천리촌이게 스텐질 세르군고 동네즈긴 르치야고디욜 디나 톱나바게 로슬 등 천리촌이게 스텐질 세르군고 동네인데영 판선할르치 거삼나 나츠 타통킨게 카버릉정 특급된치 드스므니게 선드나르가탕 특급된치 드스므니게 선든치 Тхэгэв дэнчиг, джгэсэм нэгэ, аргаахсэм тхэгэ кэлэмдэй кабар юнбар ргасэшэ. Вэй чугбэ чё дэмо?
1: Ало.
0: Ая, чё дэмо?
1: О, чё гогэ?
0: Гогэ, дэна чугбэгэ, цамдэнэ годжгэу ну лэхчэ лосэл тэн чэнэй цу нэгэ штэнжэл сэргуну гудонлэндэ сэзгэ мхундэнгэ лэхчэ кэрчэ.
1: О, тэчэ чэгэн гонгондэба дэс. Sonam di chinta go ti chero romera go ti ti thotong wa ta go ti di chinta go ti chero chinta go chero trashi re che na ba che ki surshi ta li shi man na yong a hanon tham de kal din da re
0: kwa chin chi
1: ta gan di chi da ka shi ji de ti ma che ka ya ko go tor go ma che ka ya
0: ka na ma che ka
1: wer wer che ma che cha ka tor go yo ko ti do che ji ma khe ga re
0: chu sa che kin ge
1: nga zong ge de ge yer nga zong ni yer ko ni ni ge ta ba gu sa ti me ge yo da re o ku tor ku ti ge ma khoy ge ta ta nga ti me di na di da den che chen yan da da ku ti ge ma khoy ge ta ge ta zi chen ma zi ju na ta ge te li ge do da sam na re
0: de de ti na nga chu ga dan de yong chi chu san ni ge jang jo khung ge ha ra tong gu nu chen ge san ni an de ho nu ma tong nga chu ge de pa chi ren de yo chi ma re nga chu de ni da tong gu da na re
1: Tita rere chakare, kote ma chakare, tima zare rare.
0: Re tina lakanchir kapar kung une, nyen taka?
1: Tingwane kwe me zetapka, tingwane kwe me zetapka.
0: Oh, re. Tina da lakanchir kapar kung une nyen tarte na, da pachir ndega choyen maare, chacho pachir sani ni rahtungu nu tega choyen jare.
1: Tita mashigo, tata chikolo re manga. Tamachi ka tatan rachi ati, kaipar kongo ni chi anganyan shinu zaman dhare.
0: Haan.
1: Oon tata chi raga ta, teni nantu yon sasara yon tamachi kaya, nirchi za chaka maga, tamayon nantu sara machi kaya, nga ti, di, nribji lanto datari nyan ni gaji zan dhare.
0: Haan,
1: ade. Oto yon nirchi machi kaya, di nirchi chaka maga, nantu kuga sarka machi kaya, ngerdo kuga machi kaya, Nyekchi yang chika man, solngon, tima zari
0: re. Re, nyungkong chayang chika pen, nangre ngasi ra, gungmu shatu chayang tara ma chika re.
1: Oh, nangdu hinyatro sa ma chika, taga torgong yang warna chanchi ponya kuk ma chika, tima zari, jayadiga lao loa di kandiga nara re.
0: Da chichu tasa na ga, tasa ga jahtung nu le sotu soni na.
1: Namashi go, chazan namashi gara. Ya tachi ra re, taga trashi dela, trashi dela.
0: Re, tina chio tangajima ga lintsa nga re wanda yo.
1: Oh, ti cinta ko, cakap saya tu kerana di cinta ko, entah ke, yang macam cinta, tanya kini zaman tu cikau sekono, tak boleh macam ni kat, terus tunggu kuarin cie.
0: Arey, ti na tangji mayang cimen tete, ada tu cik nang ni ni mata nak langcir kapur gan nang ni nyuda, curi wajan tu kuat gila ko.
1: Oh, curi cik, cakap si dia lah.
0: Ya, cakap si dia lah, ti na ni kuat demo.
1: Oh, cakap si dia lah.
0: Ya.

0: Ade, tina tukpukang gayin. Ah, shunghoi. Ade, chukwa chen chi shi, tina mentata nga tsu lian tsendala nyambar gasa shi, tina niko kadimu.
1: Ya, demu.
0: Ya.

0: 김지수 나도 권다니 다른 거 땀 거 값이 권다 대군다니 혹시한던 바가 그렇게 까남 찍었다 입시 안 반부 역선 통치권 된 말도 지기다리 까남 찍어라 집자리다리 역선 탁이 덜진들이다리 아 딱땀 대흘지니 차츠수 단대 혼지니 민츠수 단다도 권다 거리지네나 값수 앞이 땀 뒤서 앞이 차르 시작하기 지가남 차츠스우노 니 정도대와 삽지 란즈기오노
1: Ritara, Trinan Janamargo, Trinan Lunjala Lungitatung, Chutarung, or Saraj Sukunamargo, Trinchen Hamago, Susukuta Chosungani, Oya, Tashi Jamar Jurjuri Dali, Guardoya Jiri Dali, Oya, and the Italy, you'll make a tongue, Mil Tagatung, Talati Javi, the Evaluna, Oya Chun Tosu Jura, Oya, Tachu, Gundanyaga Manchester, Tundrosuk Yanchis, Oya. Так
2: Yarigo tata ena teram dog in kasam ka sacha ni oni arta nurdik sam zo ir tata ni oni choni ra sam zo bi tong ir ni oni chak chik tebra nok te ba jang gor de cham mo mer ge de jang gor dong na ro ba chena ba kor kar chong nang li de mo ina li tup ji nang go sim de mo ina ya tata ena ni de ni teram khtam zig chal ta shir shan na ta go ni yar dong ni kor gtsal mar dong na go ko tsu ina Jag tam che ba mong atong yo ko ze kon de te na nam kur lor te jag ko nga sa ba man de jag ko dar tang che qua yan lo jag ko ge izer de ro che na ba na ga khwa ti sim jen zo qua za ni tam zu jag tam che ko cha ke khu yin zi khu jag ko jag tam yin zi ni to ni ni trap chong ka chen zi chong an lo chen zi ti na ka jang mong ni ti na pam kam ton zi ko ta ni ma te ro jen dar mu ka cha wan zi yo ni de to che de yo ni ti na da na yo an jo khon jo ga ni ta ra 다 칼아 좀 옮니야지 칼아 좀

0: lamo o shangala yang ngilin ya
1: adatun chichin dam che nyoni bi chokwa na ba shuni na ba so ge renchin tondub su che lang bi stiri nga stiger stiger gwan ju si par san ru se

Zarsi dambi sankalandi dana tarigu tumchin darashi bi lechen dan jigda yu yang tisul mangpo shikmeke. Dana jigintar nga tsi alama ngaytubu doma galang vi yandu yandu sini donle nyamu shik njerka katoni pancana vimun chukju yil. Tarigu lechen daga zondag pa tang zondag ngankar pa tserang dashi ra takal pa tamdin tsu. Shachib takal pa ngantag tserang tang sonum rinchin yin. Shkab jimi lechen nga tsu yang jir zum. Tar re kawa changa nungmal hanji yungla loog sarwi nang dila natsa mechang samtun yejan dhibi chashi vdilak mundi shiwa yin.

0: 디당이 다성디게 린촌데 다니데 당다 치즈셰 구즈나다 언로만 속고 참마게 지 찬이다 고르모런기 장사나 주하가치 고무치구치디지 다 망휴다 토동우 치즈나 야라 난드기나 죽고 야라기 채나 야라 뒤 셴나 죽고 토동우 치즈 군르즈나다 하츠니기 지 군르 다 회란즈나 자식이 지랑르니 고무치즈나 다 대치니기 버기 지 사라가라치 나가기 고무 가정 디글라카니 디초크는 샤르터군우 디도쿠치 다주 하라 고르문디 다 송세지나 하라 능카나니 하라 다 회렌지나 다시 체랑적 군나 당 크기 크기 가득 되제리 능카기 디라카니 제타나다 리찬이 단단지스나 강다카니 세기절라 송나다 다디 세상 좀 너무 글라카리 담니는 거 춘데 단지군 강만스다 너무 차친 강만스 못통 디라카나다 야 하천이기 아치치가치 키멀렌다마 나한테 고르무고 가장나 근데 투못긴다 아마 너무 까만스 욕이 지난던 거 주고 고르무 치고는 너무 나그네다 지금이 하천 니기 가자 년이 됐던 년이 됐던 다 뭐 주고 단 되게 나타나 치긴 된다고 그가 다 훈련지나 장사가 버스인지나 치 인지라 나다 치니기 알아 되게 되게 청강나 소이 때문에 야 하천 니기 야 대화이나 죽고 강결하거니요 마샤기 야 지적고 뒤쪽에 딘지글하거니요 뒤쪽이요 가요 마샤니 너무 까만스 Dendang ngachu gui taak chik chik nana sheli dhe tanga taa gormu ga khaja nga chukka loo yonu me nuch ni kabar ni. Dendang ngachu gui yaa loo yonu tomu zila ngachu kama zi thangyo. Taa gormu khuilan jina gormu chisa nis chidi tanga loo yon kama zi guwa, chisi guwa, nima cha chikla ka ni tugi tomu yoke. Dikina taa ngachu gui tomu ti sara to khani kabar ga gormu chis chugu nido kula ka taa sara gara shidi tanga. Taa ngachu gui dandrik shi taa zangsaay na chukui khaja gina loki la taa chinzang chikin naribi. Taa yaara chi yarsi jeli dige ona nga chu ga cha yokwa sheli chuwa ta u jigni to chuwa ro gu be chuwa ro kuna gurmu chu chong chong domus kila ka song ta chi chi ka ma jig zun la ka ju da ta mu yi ta nga chu ge ta chan le ga ta ni de ta ni ta nga chu ge ta dan ri shi da ta mu zu ga ma nga chu ta ka je yo na ri da ta mu zu de han chen ni ta nga chu ta kong hu zong ge nga chu ge li kong de zo chon ji na da dan ri chu ge don ge da su un ra mu da si ma ge da di ka wa gi dīgī gūrmū lē mātik nū, tā āñcārā gūrmū shirinū, dīyān chīnī dhārā nā kā kī thātō nā nī tā chōng jokhū nū. Chōng jētāng nā tā gūrmū lā dīvā kī tā gūrmū shīntāng chōng mākir nā mā. Gūrmū shīntāng chōng kārtāng yā dīgī kachū gā gūmā chā kī tōntak shē nū kī tā khuilān jī nā chīs gā lōng kārzu nū gū nā mā. Dīgī tā nā kī tā gāñchānāng nā shē kū nū lā shērā kārī yō nū gū dī nī gā tū mātik nā mā. Tā mū gā mā wā kī. Dēdāng dāng chūgī dā chīzgū nā dā chōng jē nā chūgī gūrmūk chī nā chūgī chīzgī lā kā nī lā rāngī yīgī zū chī sārā gārā shī hācir nī kī tōntak lā chīr kī dā sāng chāng dā mā āw Dēdāng chūgī dā chīzgī gū nā dā kā hācir nī kī dā chī tōntak lā chīr kī chāng dā mā dī lā kā nī yīgī chī kīn chīgū nī nō dī sārā gārā chī dā khu lēn chī dā chōng zū dā sū mā ngā shī gū nū dā dā thū nī lōng khur zū nī tāng dā mā jēn bā gā ngī wū nī tāng dā mā yī nā dī kā yīgī chī Nā kēy tēy chūn dōmu zhīg mā nā chū shērā chōng zhōg zhūn dhā mā, yā mūndi gōrmū zhōg zhūn dhā mā. Nīlā kā nī tān tān tī tī shi tā nā tā, tā zhū tā yā rā ndan zhīg yōng nā yā, zhā gī yā jīg chā nī yā, chān zhīg lā kā nī yā, yā rā tī nā lā, rā ngā yā jā khān rā mū kā mā zhīg yō kī zhīg, dī
1: jīn cīn zhī yā. Charkin gandag ziyo ninang, di shukni kabdari ina?
0: Ali, ta ngachu gandhi nga dendriki yungna da charkin chizlong gundi nga da shigini ngachu hatsir niga thay gundi dendriki chundi.
2: Ali.
0: Ta ngachu gi zang gundi nga ama, da dhagi chukni maari. Da shigin maathe lan dendriki chu lakan maathe lan ngachu gandhi dendriki maari. Nagi lakani hatsir niga thali detangi dendriki chu thay sukna, da chizli gundi, da khuil lanji na. Da gormu ngu chu tasi ma shay kunu, gormu zi chi tanda kagi yang, dayang gang dayang yi chi zi chirang kundari. Dayang gang dayang yi khuila jina, chi zi chirang kundari na chi zi yigin dhaya. Yang nga khana hara gormu jenu gu digi yigin dhaya ma. Da khuila jina ji, yang lihka li tang dhamay na yang ji, zi jindakki songtong lihka wanda yang ji yi chi gormu dungu zi chela zi, digi chi zi gun dhaya ma. Yang dara naka gindi kanchi nani hara tsira kada shi zhungu, adha lang zhungu. Di chayang guli, da dondaga riji gi dayang gang dayang yi chi gina mari. Di nga tar dak kagi dondag dian dhaya wu nugu dian nga dian yi chiri wana da nga chugi yang dini dandrigi ndari. Di yang chani da chizi guwa da nga chugi dandrigi kundi yang khuilan jina yang nizgi yarsi yung ku dandrigi ziki gungu zina yang di mang chukdi yang chizi kagi wana zina. Shigini kagi dandrigi ba sana chung zi. Nga laka ni kagi dandrigi ba nidi.

zashin sebi dadan tichin dam ki sankhanandi chenambi kankham zang titar ta namba zu sanji nang zimba nan nang zung jor gunyan ting kong work la long ting ji dub zimbi war nang ting puni ta tung li sin yin re tuk namba tina tari gili sin di nang tanga si gobdik si unu gun cham ji lag chi chang ngar zin tar kab ngomi li sin di nang asin kin chi tukot karin dal tar ta gobdik si yul ti na ti tar ta nina ᱟᱛᱩ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱥᱠᱟᱞᱢ ᱫᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱴᱚ ᱠᱚᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱜ ᱛᱤᱪᱩᱛ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱛᱟᱢᱡᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱱᱚᱢ ᱯᱮᱯᱨᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ

0: Ta kupa me pi ka chan da.
1: Lord Jimmy Markham chila shen.
0: Ngam chen la zo ni sem da.
2: Yazdığın samkhan jinam ba dagang chu thorin jer khali chung ngam chen zo ni sem da ga cham ban dam so ni she jina chu da pan chen la ji khab da lab zang yi sa pan chen la sem tim nyam nyong she sa tamu ga me sik cham ba zri ti na ngam chen zo ni sem da ga cham ban di na da nga yan chi da chu ye ti khori kang rang go war ta qap cha li ja chi thop tu na ba rang gab zang sa jen sa rang ge chong ri ge khir ge jo yan de ge zo jin na rim ji ta thom rim ge je rim di chu ni chi chi ge thop cha ma chi ga yang na khir ge sa kha tak shi lim war tak shi da ni sim kha war tak shi de ki wo chong du ge ga mang zi ge yang rang ge chi ge zang sa jen sa da zo chi ge ga ngo zi ge she wa tang ga mi zi ge she wa de rang ge tam jil tang lan ji wa lh sim da du ko shek yo ni alang yo ni dir ta far yang la la zgam chon du she china arang gan chuwa ngo man di chon ni shung nu jem nu myang nu ge nyam nyong ngo man da nyam chu li da li rang rang chon du she china don da ga ke mo da tang da tang da tang gan rang shi la cha pa jem chen de shi bi yang che nam ba ge ji nyam jug dor nang ri yong ju ge che de si da li yang sam ba yar sim da li chu kap da yi ko na sem tem sai ko na to mu na ni mu gang mang zu yo ta de na de rang gang gam chen zo ni sem ra ge cham ban di na nga da thop chin thoma z ge shir tu ko chu ge ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱥᱟᱝ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱠᱚ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱛᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱢ ᱥᱚᱨᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱯᱨᱟ ᱪᱤᱢᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱨᱩᱥᱤᱢᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱚᱜᱚᱢ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱚᱯᱨᱚ ᱯᱨᱟᱵᱟᱭᱤᱱ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱱᱤᱝ ᱤᱱ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟᱝᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱨᱟ ᱪᱤᱢᱚ ᱟᱡᱨᱮ ᱞᱟᱛᱜ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱡᱩᱢ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱨᱟᱝᱢᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱠ ᱞᱚᱯᱥᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞ ᱡᱮᱨᱜᱤᱡ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱞᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱠᱨᱜᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟᱭ ᱪᱩ ᱭᱮᱞ ᱣᱮᱭ
3: ᱣᱮᱭ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱚᱛᱮᱵᱟ
2: ᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱯᱨᱟᱣᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ
3: ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱚᱛᱮᱵᱟ ᱛᱮ
2: ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱞᱮᱥᱤᱝ ᱨᱠᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱱᱩ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱱᱮ ᱤᱱ
3: ᱚ ᱭᱟ
2: ᱨᱮᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝᱟ
3: ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝᱟ
2: ᱨᱮ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱟᱨᱤ
3: ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚᱜᱚ
2: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱛᱮᱢᱞᱤᱥᱤ ᱱᱮ ᱤᱱ Ya, tani ni kapdang is gosum ji de kapdang na sig ji tani dirang le chin dab ji de dali ta chom chon she ji na lob ta chimon de thom tris ing go ni thar sin thoma sig de garang ge dar ti war ge da lob ta chim jang chong sim ram ji thom jum ge jer ma rang az je tang de shi tani te zo she rang kurin de ge shir tuk tsa tan dang zig ji bi ona ta kar chang de rang de rang gi sem ni ji ge ga go ni yil chim ni ge kang ni de mo ge ge lag zung lag yang yang na rang ge ji ge ga go ge ton de chis gi yok tanga chonya chitgina
3: oya tanga ta jer ta fotand mi jerim gutna garchu chadom gartam til tamanga zo no jer jagre rete ta tini so changa tandani shyana ta tho ching ge jerim dani ze gunra o ching ge jerim de tuni ta so chwa reng ga rang rafton shyana chig la khani rang cheli dam no de tarangi yetsun no dim jigre
2: yete
3: jim tin chaga de jina Shirna, Chelinda, Uchi, Sofchin, Mazagan, Tugina, Mansi, the Parachio, Shava, the Liskong, the Gangu, Tartig, Mugirim, Jerzia, Retail, Tachin, the Madog, Tomitim, the Dokun, Retail, Tachik, the Cheli Jambas, the Joy Sondi, Shava, the Liskong, the Ganini, Niotamig. Timus retained it at all, Tangarangi, Tokton, the Tandinoi, Tatsu, Chelita, was cake, Chelita Damner. Tani, young Talurum, those Yogan Dirakati, Tau cake, Chelin, the Tarangatsug, Takatari Tanga Bapachon, and Rinari. Temujiri, Tatimis Guyen of Jenga, Shirna Kyong, the Chupricasonza, Machu, no Aton Yellow Bottom, Jimmy, and Aston in Kyani, Mountain Lampkin Donijiati, Lansom Tani, Sarion Yaro Chesio, Chivin, Tasota, Lofting Gurum Zion, the Ronos of Chili Madavani, Fogni City, Tasotting Gurum Zion, Tarjinko University, Young Tamchi, the Jimto Chiganti, Savi Diskung, Jigin, the Ajiguni, Jerem Timisri. Тэри тацу та рангчели авокэг чели мбаз ямбаз дамтэ яна тиваркптина шевитона мазна рангчели тила жоан тичин баз гон тми тни шаваён лискан дага мауна ранг ранг хэр дунба дунба хэр чамбу тэг дисвэн дуни анин каче
2: нэ
3: тни та рани тавэ чина рангс кэтэ екэнди рангэ дохо жави тни ранг лискан дага

0: 나라 다랑기 디쇼니 아랑기 디미즈 바이오 삼치 그 예츠치 아요나 예나 몽츠치 그 타삼루 디미즈 쟁가 탄다랑 그 스킨 그 제름 그 토니 아다치 예츠 바드나 조카 요나 아랑기 가구노 그 조치크 토이
1: 리리
0: 디미즈 리 토니 타가 니오 몽츠지나 타 소칭 그 제름 그 토니 소칭 도름 동오토 타히르나 소프트가 고릭 동오토니 이랑 크스타스 그 소프트 판스네 요나 게르긴 소마 곰디슨 로그니 제름 디미즈 리 Tiwar kutila ta timi chigiri. Tini sopchim dhorum niya thundi tatu ta rani softragan kuri ya na choko, girgi ya na choko, koftok tsangma tila gomri chansum zhikshin. Tini ta tsukwa maa na jik. Tini rang niya tashira ngungku nuk warka timi zhira sopchim dhorum niya ta.
1: Nizhi.
0: Tini tatu ta rangi taun sunji na sopchim dhorum di chwani chi ta yitsamba jik unu sopchim dhorum niya warka tila ta Kakta zhuruk zhukwa ndag zhukzu ra, dhani gangsa mitog zhukwa ndag zhukzu, dati miz ganga nindra maz zhung nir.
1: Niri ya?
0: Dari tatu, da kakta zhuruk zhukwa ndag hirna bujir shong yung kundi timi zhiri, yannang di nang ni sakta tarangi yitzam nir zhung, gangsa mitog zhra zhengi chi sov zhung dana dimi zhukwa zhung nir.
1: Niri.
0: Da, da girgin jirmig zhu chandu hirong, da sofkabri riga zankur tongo ni zankur nga wara ta zhug zhung nga tse di tsuk da karma chani tiyam jyur tsuk kundi tani yudan da karma jyur chi warti loo jyur kundi timi ga tsukwa zinari nda tawan tsungji na takhir na sofkhen zhiga jirum ga toni khen tan tong ka ni zhigo naru timi zhiri yen nang sofkhen ga jirum da soma susu rang rang yin ni tani lindak chusun zong wara girgung ga yamsun tokar chimbo mayi ni warkab timi zhiri ten di tatsu soma mung chiwa zhiga ta sofkhen ga jirum diya tona tarangi vayang a soyong a khurju ni jirum timi zhiri mu
1: nidhi
0: ten nang kanda me tong tsukwa ndaga ta rang ga jirlik tang vangkam ga xewa nda ta chik tang mara chisa kundugu tando nguan dhamma nandu jirang kanda me tong tsukwa ndi nang a jigi tani galo jir tani girgin ga kong ga sani songi galo nzunji ta zankur nga wa tang yang na timi zga ngisteng ga titsu zga ta rang ga jawad yinsam kanga zga lo zong na ta girgin sa songi galo jina chok nari galo jabi pe na chok nari ten di wa skab teta nda rang ga sof ching ga jirim choni ta parchi sof chok tsukwa ndi nang zig me na chok yang na cheli yenba ga sof chok tang dana ta rang ga chi yit sambi kya jik yang na sof ching ga wa skab tila rang ni shirin tang chi jagrin yo pa zi tan darin dokyo
1: yuri ya
0: Timi chigiri, tani ta ngubjiong garamba ta yung achik ngubjiong garamba ta rita. Ngubjiong garamba ta sofchen soma zina ta ngiur ta chik jid guni timi ga ta khurgi jirma zari. Tani ta su ta nga ngubjiong jo sawa ta sungu nyeri tsakpar ga wukya hingyur steni tino ri. Tino ri ta su ra tini nima ziga jibchi jir nga timi zima na ngubjiong ina ma ri rita yung ngubjiong ga xawa ta jirma ga tani rangi khwisti ju yung wastong za te warik te manga zi shen shakta tani. Ti warkab tila khushti za maa zi tabu tani ti likhunga nang ta li tuk maa zi ra yang ching genji ra ma tabu ti kama hachari tabi kabdaan ra ma ta yi tabu ti chi ga ngubjiong garam batang chi ga pasam sukwa zi bata ti ta sof ching ga jiram ga toni ta rangi yit sam batang gawi toon ta chigiri
1: yiri ya
0: chigiri tani ta chir simba maa toji na ta tosi lorum simba ni zonti kirna ta sof tuk say na tsangma xewi lishkang tatgi na diya tatgi ni urenba tani yimji ghatta na yimji gharamba diya tatgi nu warkab ta terzang gungu samchang na sof chin lorum niwa ingi na xe kub kub pas sokhi ti tsuta lorum niwa warkab ta irimu
1: riya
0: tani ta jewa tondi urzang nangga ta timi zi tsarju nir xe tsum tamchi azi xe kata timta zi tsarju ga tani ta tsu lorum simba ga warkab dani ta jongwa zi taga njiwa ta nguan tsukha wadi ta tabo yung rang yimji ga jing chosu nuda yung ta warkab taga sumbayi nu ta ton tsukha mani ta rangi yir tsumgo nu ga tia chigri
1: riya
0: ta pacha tongo mo shir tukshin na ta rang ga guwa ta yir tsumbi kia te timiz gimba ta timiz gimba ngu mao chiha meg
1: riya Rih lopchuk prwa ga thomdrum ga vjerim di chu ni gmiksil ta thopching ga lungu vzhin da damayi dalini lungu vzhirin ga ringa chigi ga giwa yil tsimba ga shawa jirgindar gawa tang yichi ga goni ringa yil tsimbi sem tsur tang lgayon jirgindar nga chu niyam chudishi yon na jachi nyanku namban chu nishe chinara yang zhang arangab zhin ga chu gawa tang chornang ga tondagda jirgindar tsangma nyam chudishi yon na arangab zhin ga paru la dira yang zhig garnang ra chornang ta rangka gachi yon ni tumuzuri la daga terang ga lecindi thumar che ji tamchil yixi zina chukka yon na che ji lgayon yixi da tamchil nyam chudishi yon uga lecindi ngo yuqazig tsam tati na tsamda ni ta gongna shaykun uzu simir gardig garchu chikadang jirgiz yon u shalmar gibari simir gardig ra lir girdig shawa jirgiz yon u gashtangani ta chul hupchin longu vzizina chukku jirna lhomrum gu jirimda tsangma chig yu tsilab dihilaqa ngani vajwajwita muzira yang shkamu

0: shesh thab kame kiya.
1: Dhe tizhi tonga ta ngiyo ji tongo ne. Dhande sakso ji tongo ne. Dhande. Yawla. Ta ji nangteng ki. Ta tamo jiwa ji hui namo njiko ne. Ede.
0: Dasi kono tachichu kona sha kono tondga ngomazga ngitunzg sha ku kasi kono tarimu dari maru sha kono dari sha kono zu ngonsamzg sha kono garkabtin dagdratan jo kokumu tani tachu sha kono kafshugzg dasasari sha kono ngiyon dadukuri sha kono tanjina ta niwi ngiyo sha kono chorang gajig tkhaniyizg rangtang tkhaniyawazg jina ta dasi sha chumani tkharangna gaz sha guga ngiyo kaadu ku tondga kaadu ku zikahi sha guga tondga nda Kapshung da sasa, ngiwu nda si kutita chorangi tx nye nizgi na tixia gu tagda ta nivi ngiwu si kuki, nivi ngiwu. Denji kamu? Oli, naka gani chu shalin dhikta, tar naka xsimu kundan jiksazga naka xsimu ka gani shalin dhikka ya. Tanigari mo ta konga tanigari.
1: Nde ta kaadena.
0: Tarong chigo ka ta chod nirkum ke ten dangz go juwa ni gtwa g jambar ka tara mani on tisul chez go jmar
1: ya ya
0: tani khrmaz ng chu tan khu iz g shal tan khu nda ta chi kon ning chu chu lesen de nyen yo na ta chi kon g tina chi fshal fshala arang lu tan na jumil yin si kun do g tsik ka ji ma mo chi ki kar kon ik
1: g arang chi azaz chi ma ku thala
0: arang lu tan na jumil yin si kun arang lu tan na jumil yin si kun
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Ao jin jin a miun de se ning de de Ah Onga sa shugun de se
0: Da jambu tsaman da ge nevir ngeu ka ge nan da ne ya nevir ngeu ge nan da ne Da shu sha tang ta mu
1: Da ti ju ku ti ta ki wa ta ki a de a de ju ti ta ki ma fu ta wa da Bun da ba
0: Yaa tani zhuwaar ngaw dhi tsarsung zhigo, zhiyay lan topsung zhig, chiga lan chatsung zhig tummei ka chee jingi chio dhilin shay jina, tarung zhigi zhin dhanjig jina?
1: Yaa,
0: taa tliyan khola tong, taa tartawa mangwa diwan da chunang tartawa njik ti tartawa njik da ni wir ngi won jik ngon sam njik da chuk sam bore go
1: ola ola ya ya
0: ya da ge derang ge chu ge kwatin chi chu kwatin chi ng chu ge le tsang ge kalam de shi nu ma tsik derang ge jwa ji jwa nga ge ng ge jwa ji lan tai ran ri song zu chu tim ji sin yin derang ge le tsin de ji de dali shar ga ang ga ni wa to ko go
1: ola ya
0: Тэгэ жимачу сылан зондой юнгркэб юртин чүгэ ликона юнгдалда шаргандавлагна чуга.
1: Я.
0: Я тани капсы дему?
1: Я.
0: Я. Я дему. Yatsi dungi xanku nanji namba dirungi lorgin jambir dunga ga tsamban dhujili dali chu gongni chwa zgar ngafdi yunga chwa ndar ngawu chu

Tani uchi nai tina niwa shi. Zhongwa niwa. Jogu chirit na tila lana meikhaan parla tamchi wada. Jiga nana yung chong chong su kasmu gu. Rama naga chirit na tamchi jimbi chirit na tsitang nyam tamba. Niwa na chirit na sida gu, sida karsungu chirit na ni tsitchi wa. Sambayi na chirit na sidi ngang tsitchi wapa namu gu smu gu. Tungwa na chirit na tamchi jitsil. Di tsi magang rinbi ya di si. Tri da la chun zhi si si gu nukenji. Oh, kub tu la si. Chin zhen zheng ge chirit na jiu la shikhan ca. Shikhan ca ni ma tsen ni di ge chirit na jigrung ge chirit na ni tsi ju. Ni tsi ju ni ma tsi chirit na chu wa ku ma hong ra dikir tsang ma tsen na chiga dor dang si. Sa chan di ta wa la gong tanga chirit na chiga yong ni si ga cha ti dang. Chiga yong ni si gu nu gu tam tu jwa ti chirit na kui de dang. Da chirit na gu nu gu kub tu la si ji di si si gu. Mgung zhenbi di si. Mgung mi gung chirit na rama na ri. Mi gung rama na gu si. Jinba ge zhan di ge da chi zhi na zhi da la jun zhi xi da tam zhi ju wei che zhi na ka zhi dang zhi ka zhi dang zhi ge ke le khin de ge mu deng khan sai wa hu na chi zhi na zhi ge da da wei zhi zhi ge zhan de yang chi zhi na ju zhi dang zhi da da ki tam xie ji yan jiang guo zhi de de ni da chi zhi na gong wa dong wen de chi zhi na rang jin jue bi jian zhi ni wa na chi zhi na hui jin li ni bi hui li da jun zhi xi gu nu ke cong ba se xie ge da zhi Tani rama naga nyam tenpa ya na, rama naga nyam tenpa chidari zina, lagbin zami kori gina si, rawa zinti chupa toru si. Ngay chi kongwi arimu na si, salangu upar shena nyon si gunu kenda. Tani chidu shay kundari zina, jivu rama naga ngana shari zina ta, chi tumu njig sarunwa, njigma mepi sambu targ ziga, targi chersan diga kono upa shi chari zi, lukha gu chari zina, vizhe dungu ka. Kirga chirina taa kubtasi. Rabta nyambi njambi raayanga chirina adunga nyambi chirga raala chirina njanjiang chunjirri da taasi. Lukha pansin chirina warta khinta rongwi daji chirina adunga yonuga chirina namjirta chamuzira yata zina. Nzimaga koriginda chirina arawa zinta chepa. Nzimaga korigilaga chirina arawa kortina chigridonga.

tingo lena go a angana zga chembo karam pugzi onda sa amaz onda jala dana tang go a kan tsuz umong onda nasozi ongandi e jura chukar jembo matizi ongi lai tingaz ulina tinga lena da thamgz utob jakram pugzi ongi e hopos untri cha dana tang nang arang tis undro den ro nasozi ondi e jurang arglo chirgin rogzi

yang ya la ri ji adang ro go ga do do do yang do ri ji hal ata wu charung urung hukra yang so ba chin ji adang i wu cha zo ta kra ka la ha ni go ji ar o tang i ag mar chung o sho ga shung ma zum go ji ar o ni gung ma zum o ze na la ma na ra go ji ar ang a shu go o ma ro ke ma la bu o in go ji ar a tang i ma zum ra se her na la ta in go ji ar ang a ro go cha zo la an ro go ala tar ma ba mo zo ka ts ga ala tho ka chin ji ar ang a ro go cha zo la an ro go ala ha ni go ji ar o ta ngi

Oran do chago sim halai nga ki pa zo go yang re dor ji ta nga go de ku lan za zo go yang re ma nan do mi go chok ge cha cha zo go yang re oran do chago sim

Adang arzahan adungu gogogu yungri Nunguz gashchilnara Tanaham etugu gogogu yungri Nunguz gashonara Adang dushur zamtaga gogogu yungri Bujiz gashkotigo Ngirzahakara gogogu yungri Nyugiz ganjogoga Tanaham etugu gogogu yungri Yuhlaz gabayuna ye ahari ge go go go yare jhat go zun dung mo go ni chota ni ge go go go yare chara shum da ga go ji adan dar de che pu go go go go yare ya to zigar go bja da tar go zo go go go go yare tam az ga dro sa in da lang han ya ki ge go go go yare shat go zga ngan sa in da kha hang an dro go go go yare ro go zga sa in ji alang an ng han ar zga go go go yare cha go zga so na ra ta kha ha zga sam go go go yare shat iz ga lo na ra dar de gla mo go go go yare nya ki iz ga ko ti na ngir de kha ra ga go go go yare nya ki iz ga jo go ga ta dang ha sher ce ga go go go yare ya la zga ba yu na ye a ha kha ri ge go go go yare shem tan ga go lo ma ni shong ho ta ni ge go go go yare chara zun da ga ya ji

0: Larizim. Hal andanın ngamuz onyarse la to ngokhrizi. Har ongi dig gyan kras otedi larza ngosunzi. Hal angirza akantok ngohni yaman ma latizi. Har undur mal arpayigaz onyak ashmale nakhrizi. Had ang ozil dig kajiz odoncha yang se matinzi. Had ang in so matbus oyasim darda kakanzi. Had andar gung osharoz otimchin yamar yar jibzi. Had ang irta andovan shuhani darda ranigzi. Had ang irde chepug tuhani daro gatizi. Had andar atamak godra lagnya gakrizi. Had atang rugdog shihendam yamaya latinzi. Had ang atig masntibuz onikinta lachami kanzi.
1: Halara Goya arugo galo talalo aligo zim Alanda ashanga sarche la songkara angoni gonda ashaya kala chu anga angori go zim Alanda asungho nyala mo zuriri dona gongi tudagi chu lama tang go zim Allah ye to tan dong o la gi tsong yu le ti go nga shi ge ta pi la te jo ka ge go zi Allah de che ma che la ma ke le ta ni go de shi en jo ro mo la song ke le du go na go zi Allah ngi isha ya ka ngo zu ka la nya na go ta ngi ta ga ren la ro lo ta ngo go zi Allah ye to tan dong o zo ta ga rang yi le ti go nga ji de ge la ta ge jo ka ge ya ji